chúng tôi mi nô là pa ô lên áo bôi cần thâu thả mồ ai đi lấy cần lại ô xoài xin cần lòng hoặc xá à phong tu cây mạ diêm tề cơ sĩ tuy nị chú thoan thu ngài nòm lên nị xoa công dịch ở xì mi cần ngài lang nưng mi phun tin hin thoan thu mi bạc khát chăng xoa rừng rừng im nị tiểu thâu tu à xin an anh nên nạc ạ giữ mi mal tê tal in này theo tu thoan thu khi cần này chiao chú mi chú cần nhị lại mi sáng ạ chún tên làm hiệp si à minh vun sal thì chún cần nhị cần lu cần thiên à xì lâu lê à ngay nạc lâu cần tì theo mi khi si chú rong ạ tuy dình chú ngay nòm dạy à xì mi à rõ đàn đăng lâm lệ chẳng vậy đàn đăng lâm tạc à xì mi tên làm mi thoan thu của lâu xìm hai đinh à thoan thu nên đặc thay đá lâu à xì lâu lê nên đặc thay đá là lê tui ni kan run rel mi hin tui zinga mal te tala lo ni tari nan ni mana nom tar ga bai sai le lung chu na hin mi a le mi bang lo tam pi mu thai nan ring ring asinan an at sia le an si zia bang da lo at khala hin thai fon de wan at thalo mi se swa tum a dan at lai tluang an teng lami at zia he phun dang ve la la achan cha na mi fim pi a bang to ka umi a chan chan na mi a tak tak abang to ka umtheo. Teng la mi thuan tu hi kan lai mi phun hua hua in kan nei. A sinan a min kan sak mi a phun dang dang. An na tuan dan le an si nak chu abang rep thao thao. Chu rang a lai ram sunga hin mi phun phun khat kan si nak a fiang tar. Mun dang le ram dang hi kan thenok sal hua. Trong phun dang dang kan man hu in. Kan min sak adang sal. Kan tlan dan khal mai ram le du dan thoi keo in kan fe vi vau chop chop me na bang. Chu rang a teng lam khal hi phun dang dang in kan sim chiao. Teng lam chu a hung tlang wal nga in amai tok te nupi pakhat a thi ve. An ma te in le lo na in khwa an sa. Zan khat chu a nao pa in bum atum. Zan var te in an hwan sakin. Teng lam. Tin a kau hi khosia le ram hoi pol bangin. A phun a tlok chia re rao. Teng lam chu ning ti kau in a toa. A thai zing chu a nao pa in na atlani. Unao pa mi zan zan varin kan hwan sakin shung shau tu ka nai. Ziang ti sur lam ha si ding din asud. Anao pa khal chun, ka u teng lam til dang a silaw. Na rai na lau kawa si chu, nan vok thawin rai thoi atu. Chu lau le thad lau na klanan tuar pang ding. Arak ti, teng lam chun, asa kan tha mi te ziang tin ha kan tua ding ati. Anao pa chun, a chon chon ni ka mwan jar lam anan thai ding. A liang liang ni ka in liang lam anan thai ding. Zana, se shep le thom vang nan thai le nan rai na lo sangi ara le nga siding rak doi lo ten nan sanding nan rai atana chun adang nan tha sa la tul ding arak ti teng nam khal chu an ina hung ti ni anu pi ne na rai kan thoi tul chu lo le kan thi den mi zan zan var te kan rai in ra le nga si kha ati wok thau pi chu athat anao pai a sim vekin a chon chon ni chu mon char lama thai a liang liang ni chu in leng lama thai a zan chu thom wang nga in an it zan khwa sim in a nao pa chu hong sau i teng lami sa thai mi chu mon char lami ta chu a lamai sa i in leng lama fe sa li a balak sa la la thom wang khal chu mal te a nei pha teng lam chu na no pi ne na kan rai biak mi a lunga tlong in ra leng a sidin a ti i dai ten hangam zetin a it a thai zing khwa avanin asa thai mi chu avazau na kho arak umnon lo anaw pa hina chu na fe sali kan sa thai mi a lo thu zeng tilam ha siding tin avung sut anaw pa chun nan rai na la ka si chu thin phan de nga lo arak ti san teng nam khal chu lung ki mina tin sal chui nu anaw pa chu asalak mi chu a peri a chem tiang a chen le ro men ni khat chu anaw pa ina leng sal anaw pa in chu azawi a ong in vana lang sir rami ki pina ong thu ni a hung su ni ni tlewin a in sung chu a ka thu teng lam chu na zau re rawi a khoro a har anaw pa ne na chun naw pa na in chu awa ong lo mam ve tha ten sak sa lo a ti anaw pa chun ka u si tha e ka to a shim simo zani ar si le tha pi tlew ka zau nak le ka sian nak a si i anom ngai ngai suna le ni tleo kalak lo na ka si nangi in ta chu athim tok anom lo ati teng lam chun chutia sia chun ke khal ka in ka hung wit ong ve ding ati asina na nau pa chun
navi ong man harin kan in kan thlengo mai ding ati tenglam khalchun alung kim ve I an thlengo an in an thlengo nga chun tenglam chun a ina ke si chun zana rc an rung langi rc pakhat patni pathum tin a ser phai nuwa matina sa thlapi a rung swa ki an in sung chu a tle thlu fon si tha ti zet asinan khwa rung furi ruwa asor chun a in sung chu a za ten ruwa surve sham lak thing hnoi beuvek fanga si chui hnuwa chun kanau pan ibum ti a thainan thlok zomi thleng sar ding le a chang thainon si lo ruwa pi chu an tormen kau tenglam chu anupi tho chun fa te tla pahnih thumte an nei ve thlang a chan chana chun na an songo I pakhat lo na twana an fe theo chuti I na a tul ranga an nu chun pateng sham laka khoi ti zuwa holo na rol roi denga ati tenglam khal chun khoi ve ka khoi an ti thaila kho anupi ne na chun an nak chu asut an nu chun thing ko sunga ding ati tenglam khalchu shailenam tongthon shamlaka khwaiti zu hol chuna fe thin korong sung pakhada ti dai rakli kyang kyang I tenglam chun shailenami sa mana tul lo si hi ati I ruwa ti chu athan khat nuwa tlung sal annu chun rak tep na kho ti dai men men rak si na at lo mam hi e ati I ama am in a holy palang khatin khwaiti zu chu avalak na rol ding a vainim an phom dip saki suna na waril a roni ata asile run fa o ati I achiar sakta ni asuni naute chu ril rong in a tap teng lam chun aril rong thlang a si hi ati I na rol chu vun keo kho a thlum tuk lo mami ama en a zate na ei sak thu anaute chu ril rong in sun ni lo in a tap teng lam chun a ore ro nan angam thai chuang lo amang bangin alut la chu akaw saki a I mut theina dinga atin a phun phun a hol re raw alu a zaw re raw la ya alu thlungi adep dep tur re raw kha mu kanawin masia lu thlunga tur ronga a silo mo chu thluki ata ati I adep dep chu nam te kin a rei sak a rei nga to phang chun lau te chu a thi tampi a swaki a thi ta tenglam chun anau te a thinga chun a ma ka rei saki a tuara no ma si hi a I that hli a hlo a ti I khuna a hlum thang har ti khala nei non lo sun vu te na I that ta ana rol a mi kha tho tu kho a de nak sum sung I ta ne ti ang na va hol a sum ne chu a lei na lia thuk sin vun lia ka tum na kho a lu chu sum sunga tang ta amang a bangi atal re ro nan alu a phong thai chuang lo a rei tuk thang e zan re swa chu thang in tal khada hung tali alu vun hi khlu ka win atali atal sok thai khwa simin an nu chu a hung tlung anau chu a mulo pateng na nau te tina sut teng lam khal chun kanau lua mado arak tuari sun vuin atap karai saki chui si chu na ithati tu tiang athang shi lawa si hi ati annu chu nau te chu wa choin wa za una kho arak thi thing zau hi arak si ziar paten na fa na tha si hi athi zau na ada ya ti paten khal chu na na chu hun tham ve I na dai thi asile chun ke khal ka na ada ka thi si ding I phu ve u ati I an pa fa in than sunga an phum ta a thai zin chu anu pi chun mai fa te le pasal thi chu avata mithi hi te ziang simon an to e ati e ta hla avasak re ro teng lam khal chun mithi i ne ziang man kan tron lo e thlan ka kan zau ziar ziar ko e arak ti chu si chu teng lam anung sal e an ti an phor sal la la nikachu an copy polin vok pi bwala chang ai kan khor ding e an ti an somwe tenglam khalchun vok pi bwalan ti si ati e an e hun hnoya avung tu mi chang ai kwa avung hol khuila min mo chang ai pakhat arangel chali an e hun long pha hnoya kwa pakhat a umi alai pakhat te chu akai adip sunga asan kodang te umlai mo ati e hol re ra chulaya afale polin kanu kapa ek in koma kan mu anwati anu chun na palam lam
khuyahan an mudin sale ral laka simwa umarakti tenglam chu dan tong chu a thai sale ral laka moko umati I an in noi si chu na hung tlan swak nikha chu tenglam chu hai min kaloding ati sham laka afe hai kung umna ka vathlengi thialai pakhat chu hai parina tum avamu thialai chu thing paria tum khale a mailamina fering ring teng lamchun azawi keima hna ki fate thialai mani na linglati tumathiam katum lamchu kalulamin katum vedeng ati hai para chun hai mina bom khatina hunglo abom khatina linglatin atu abom a khatin alinglati tumatum ve niki alam zian mana tum man lana atlachiamam alu in leilung kwar keng keng ina so alu in leya so na ka I kwar kha azau azawi ke I tha songa ka kianga saya ra slomo ipal thadleu leu te ati ining ti na tlan tlungta nikachu anopi

mi chu hi hi asi avati anno chun hi ve ki ma pachang tham sak ati tika nang ma lo jiang chang ai khom ti ati na vati nak ati san a chang ai khom sunga chun akut me tok zik a sholi ropi atwar anno chun nang te na bel nang te ra bel ve o hen lo ati san men ve kha chu tlang la ka hin a ek a swak ngel chali supok a that non lo ronga a ek chu sham la ka chu na tho ta pomong roli na ek tho lai chu an ra fem a ek fem pomong pol chu a kai dong te sunga khatin red kho pa kha ta ava fe i pomong ka zware ava ti i a au chama pomong zwar ngel chel chu an manga bangi zau dingen an ra ka ziang tin hanan zuar rak ti tika pakhat sia pakhat ta ati kan zau ta nik ting an ti teng lam khal chun an zawa chun atlan ding sikho ti ati i asyang lau nan zawi atlan asia chun sianan kwan ding ati hai an ni khal chun asin chu bun ong na hai kho mong an ti i an zwang lau thu teng lam khal chun khalo ziang kalau ti thau lau mo sianan kwan ding ati i an sia shoi sak lam zina an sia chu a fe thein on lawi sham laka atan ta athai su na setan mi chu va shoi ding in ka va shoi ding ati va zo na kho popi in arak de asa chu arak ai re ro la ya ava mu teng lam chun zawi ui chau san ha ka sa de tu ati i ava doi tlan in ava tlonin an noi ne na kase shwai mi chu zoi ui chau senin simo arak de i arak ai cha ma mi kavado itlan tin avasim anno chun na a tuklo ma mo chuvek chu ui chau asilao popi mi de thai si chu chuvek thil sen na mu le tu chun vati o ati nikha chu anno chun lo a fe hla na ani sen a phawi lenga azarta khwa atlayin pateng chu lenga avaswaki annui ni sanjar mi pol chu avamu o hi hi selo mo kan nui ti o itimi kha ati i akol nam sam sew avung la i sunwu te na rak ter cham cha amai la mi thi rak shan le a cp khatlami a shan le anam sau thon adoi avasa amai la mi a shan le atlan la la theo chutin sun ni lo atel na ka annui ni phawmi chu asat le thu annu chu zanlam ahung tlung na kho ani zarmi pol khle hniang hniang ina mu paten kanni le pon zar atle thu jiang ti na ti ha ati paten khalchun relo la sun ni lo ten kan te ro katha bang chu ka thi jek nang main thil san ti o iti ronga ka ti i ka kol na min ka sa arak ti annu chu athina heng zakle amai fialmi asisi ning hang chungten thin heng am lovin in songa chuna lut men nikha chu wansya ta pi athingel chel sungkhat laina pol chun ning hangin an ta zokre ra teng nam khal chun hi ti ta re ro men chu sulama nei lawo ati i api i rok chu aputi nara chingte na dawi son lawdung ten tha te na bataw tar azing chu an khosen in sian hi swa teng nam chu api i rak chu rak kili zau khal ka pi pa that tu chu nan syak lo lak sak ting ati hai se khat pol chun apa pang ding ti an than rong a an sya pol chu he tia an khom an doi re ro nan van sian hel chala sate khatin a khir pha api chu adai nga pangi a ril pateng khal chun kalau ti cha lo mo ati i an sya chu alon sak nikha chu an kho people se thua an boy a kho people chun pateng na sia jang ve kha si anti tika teng lam chun kei ka sia chu thun nam ha anei lo ati an sia pol an zau chawi thun nam ha anei lo thu teng lam sia an si hi anti i an sia chu teng lam an pek thu chutin pateng chu sia tam pi anei thang million jata achang nikhat chu ram ka toy nik ting ati i a fai pi thon a pok swa sham la ka chun awak awaki kham tlang pakhata zuk neng i that pakhat awak mu azau azau i ai that ti a thai khwa a rwa ti ka fai pi sun mo ka teng ha na de u ding ati i chir du pa awa fe
achirdu pichu afai pi inavun suni.

afaizik tlemte akwa I ama abituk loma. Katengte anamo ati I. Azang tuna hunteng vetungi cerdubcu aparin apar lia-lia. Pateng tun kateng anadew asihi ati I zuknengcu atupten apel-apeli. Arin laulaya ateng lauli. Zuknengcu natin pangin ahongtawi. Atlan tiamam nako. Kama atlaswali at hitariay. Avung tumi asatata bom katina taitok na puri atlong. Lamzi na chun, zin kap ting na champi polin ang ragdaile. Saanan duwe mo si ati I asa sem katina aday tu mwa mwa apek vivaw tahay. In na tena chun sem ni katlong atang. Anoy ni na chun, zugneng katin tati lamzi na ting na champi polin ang ragdilwe hay ko. Kapek vivaw hay akong ti. Anno chun, Chulo mami atu e shampi insaan ay tay masi. Kavung ho salding ati I asatan tami po ju avung pursal. Vekaju sham laki si atlun naka nutar nute pakatin. Zan ting arak pur. Ata bang lituka. Hui ha dipain asawre raw. Teng lam jun nutar nute hui ha tiju. Moy atituki. Kapi na hui ha kalaw lay ding ati I ting ju apursak. Nutar nukhal chun hui ha tip ola ati I teng lam chun lamzin at luan. Lamzin it luan hui ha tipain asaw. Chuti I asaw rero laya chun sentlong nala abapang. Aba na ka ahui ha chu ang hil. Arwat rero na natayngon law. In avatlenin annoy nena. Tui suna nitar nui nena til chate pakat kalayi sentlong na la kabai katlao. Kanva hol salding ati I anu ju asom. Sentlong an tenchun hito kahin na si ati I an lay tiamam. Laylong sunga chun building a ruat. Sun ni lo zakte an layi sarti umtay lao. Anu ju at ha abang tukha adingi. Hui ha pateng bangi ahunti. Pateng chun, sar ring lang na in mo tu tiang epek dulaw ati I anu chu at hoi jam jau thang. Kwa lan lai gan ti chun kui kala ral hi arak mi ta, mi hua tu re lau kalin hua tu an nai tau tau. Kokat le kokat man ral an rak si ka. Churua nga, teng lam kal chu ni kata aral poli nan kai. Gan lau kit tingi gan lau shuai ding an ti. Teng lam kal chun, Kan pu kan pa poli ralan ki tika an ki winan rak kit teo. Kay khal ka ki winin kit ve u ati. Ral pol khal chun. Si se lo an ti I a ki u chun an ki. Su na chun pachang pakat an kil tari. Midang pol chu an sok va klu. Chulaya teng lam chun. A roal pai ne na chun. Ka shi a po izir. Ratu ata shi o ati I. A kil tu chun vatu azik na kho. Akutsun ahun tongi, aral pai chal padara atumi, aral pachu arili athi. Aril sunga chun, ting lam chu atlan lao. Zan lama, ting lam ka kan shuai lang ding tinan ran rasuak, ting lam le an munon lao. An rual palong ril siay siay in thi ka an rasar, an tina hengi ting lam kan ton sala chun, aham atalaw ding dipay nan tung sal. Nikatju aral po chun at lami sinan rakbo. Teng lam chun at hupten in bo di at hai. Churua nga lang klang at lenin at lam chu. Mo katlam te li liay din avon au teo. Ziam man tom vang at hai ilaw le avong fe. Chu di na vong izin katju. Mo katlam te li liay avong di. Klam sung isi chun oi arak di. Teng lam chun katlam sung aralan di at di I at lunsan. Ralpol chun, tu chun kan sonon lao ding an ti I, atay siyang aratika, mo katlam te li liay aratilala. Asinan son tu lebetu anay lao, ralan lao asihi at ti I nangam za tinabong fe. Atup din atlami an rak ka atay lao. Atlam atlanwe din, ralpol chun an kaitangi shidayin an tem. Teng lam chun, hiti I shwayok chu aram tay lao, khat lam tlang le din kan di ro ding at di hai.
rai bol khal chun an lunga kim ve teng lam chun asile nan ni hilam le ta changau la kei khatlam le ta ka chang ding kamane di ru lo kalau ti in kan di ro ding nan lama in dir sok thai asile in shroi ding kei khalin kalau dir thai le kalau shroi ve ding ati rai bol chun an lunga kim na sa an ni an tam son ronga ne ding an sumo chutin teng lam chu khatlama chun a shipi chu a fe pi khatlam ma va thlen chun thing pi pakhata a shi chu a khi ta i ama chu atlan hlo atlan zonga kamane di ru lo atita ralpol chun he tia an thlar shi swak in an dir ne thai ta lo sun ni lo ten thungai thlak in an dir re ro nan an ne thai lo chun an manga bangi an hung bi an shi chu thing pi para khito in an hung mo teng la ma ham ma man thai ne kan ton sala chun a thai le ding an ti an ma ten an khozin zo in an tlung sal vai kha chu kola chi ka prudding a ti a pok swak ve koli sin chi chu a bom thlek khatin na hun phur sau chu ti i thabang le ril rong ya sau re ro la ya chun ral polin an doi la la teng lam khal chu a thin phang in a bang chung te chuna tlan re ro a thil la ri tok rong a ka chi phur mi hi ka thup ta ding ni ke ma long ka long ten ka tlung ding ni da nga ka chi chu ka la sa le ding a ti shambur sunga chi chu chu a hun thup hlano nin a zawi a mo ral polin an mudeng a si a si si a ti i a lak sa thing hnuai a thu le a lang la la fon na so la khu in le a vakau i a lang la la ralin an phuthau thau ding a ti a phur sa ne ta bi ka tili sunga a thak tok fanga va zau sa li a munon lo ka thup nga zau ral polin an munon lo ding a ti i lung kim satin ina atlun santa nidang ral dai nuwa tenglam chu a chi thu mi ka va holding a ti tilila ma chuna fe a chi chu a hol re ro nan a mu thai non lo sun vu te na hol nan a mu thai non lo ti dai sunga chun an zu pi an ti thu zau chu tin mang bangin long ten in a tlong sal chi si chun tu tiang in teng lami chi zol thu bangi ti tong thim na kan run nei pha ta khazat kha khoro dan dang lam tak nei tu teng lami thwan thu chu asi nan chan in pein ngai sak tu zate para lungoi nak tam pi kan nei kanum hun chia wa kil khoi tha in kan no ne teng lam vek asimi pol khal du do thiamin kan mi phun tinung tu si kan zom chao payu mai zar zar ta ni tu tik chua kan tongok sal ding